tunasema tena jamani, hodi, hodi, hodi. Nasi tunakuambia karibu, karibu sana AWR. Anasema kwamba mkaaya anaitwa Njire, Njire Msukambila, anapatikana Luhogi, uwanja wa ndege Ulanga, Tanzania. Embu tililika na ufuatao: Mangula Sheri, kesi ya moto, Nyakabaya Wana, Janja Maleva, Hamisi Mayanga, ujumbe akili ya kuambiwa changanya na akili yako ni dawa tosha. Huyu si mwingine ni Njire Msukambila kutoka Ulanga, Luhogi, uwanja wa ndege. Asante sana kutoka hapo Ulanga, uweze kubarikiwa.